Ya. Lalu angan iki ngagemaligai pangawo gantuang urang kasakit.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinua, macam-macam.